Sa bay kundo si piyasi kahi or, pero sa kiting bay hulanda. No, sa mga saludo di Manito, pa Marey, ka tambe pa Chito, pa Mimi, pa Fanchi, tambe pa Sonia Soloniera, yan na wek Cerro Preto. Yaw Manito tamanda pa Maria Petit, Fatima Petit, tambe pa Marcia Coleman, ayan na hulanda. Iya do si piyasi kahi or, agitabahan net bong.

Epa, abi, tabi sabe kuci-kuci kia babong. Nani kuminangan sapati ahera kai pe patio na halto idanan. Ela pa especialmente pa Fino, pa Hans e pa Albert. Ok, a mi tab... Ay, sa akin mo mamanay pa niyo ngayon, eh. E, mayo ang algo di Badu. Pero ito bisa lema di e flujo na... Awa mi tingali, skuchay ta ko ito, ta kenda considera hini flujo. Ne, abo ta flujo. Minda kere. Mucha ne, ta hini balente, oh. Ay, yun, kung sopi mundongo fijeno. Uta, oh, oh. Ay, maketa suple so. Sa amin na kung sopi mundongo. Para bon, isa kina ta ritmo nang ko amita apresiano, mita toka nansi. Mita sigo ko niya po balie niya. Alas tulong ba na balie balie. Ito so montumo.